noin aho saa pateni. Aho fitu, a whaura more, aho ni ma, o e mahina fitu, o e tau tau whanonga ia, ai aku tau kamataini he hi whonga, o e tau koeni. Tau whakawhita he tau whanonga, o tua tau oi thia mai, he aho whakakoloa koeni, o whalaha si kautou lakareka, ka maake mautolu e mohenga e mawahi, a whaata whakateke mautolu e ngai api hopo a te, pe amaka mautolu kutoa pe, ha tapa o e kolo pe, whanonga e proklamani o te tau pe, he ngalo ea, he koe ngalo o pe. Fatang tonga maari ngai me ko tau pe ngai fitu o ngona tue tau programa pe a kisi ngai loto ko ngai loto whare pe koki moha whahe ngā whangata o e whanonga ngā fatang ki whanonga pe ngai fi maari a o tua no fwe o mō ngai loto pe mō mō ngai loto whare. Ko e konga ula ko tau tala o ngonga lei o e a ho whakakolo gwen ko e malanga whakai ki a o e ahoni e nehe ki a mi tabla ngau e whaifekau o e wahanga lutu tonga e whaifekau wala motu palo.

0: Kong au loke ene tau tala ngong le ki fefini, malanga whaka eiki e na hiki, fai whikau o e wahinga lutonga, whikau o la motupalu, pem he api ko tau langa u, pe pe whoka ki ono hoka tuai, o e taha e ngai hiwa e ka hoi whuku ene lawa tu ki tonga, i he konferenisi, mo e ka tonga e kua e tau ua ngeau, o e hake kua e lo tu ki tonga. Pe konga noko e tau tala ngong le ki fefini, ke polkalama ngā mahe ni a whaifikau tuke tāta ria i ni me tōru e a wiloa koe hala maari.
1: Lofa e ki tua i ke hou hau pia lahi ane me si o lele a si o ke mea kotoa pepa koe ne whaifra atu i au ku lave ki hene ngā ue fulipe. Ku whai a whamalo e ki ho ngai ngā ue kotoa pa ko hou kaulo tu o una whawhita ia e a Fiona una utala noa ke lang lang e ho pure a ngā una wa au ho whange inge ina ke wha ilo e ne whai whange inge i ke hako i tangata mo e nau nau o e te unga hono pure a ngā. Ko pure a ngā, ko pure a ngā o ngā he kua ngā kotoa pa ko hou o whai me tō tangata ke tō tangata. O pōpau e siowa e kauhinga ko tō pepa ongi nau tolu ma pelu ki lalo ne puke puke hake. Tohe palofita ko sākala iapa kono hiwa o e wahe. Ta matalawa mono hiwa o e konga to me ke lahi e tahine ko sa iyo ne hiki ma wawa tahine se sale. Ma koe na ho tu iok mea mai ki e te koe koe fai totonu ia mo fai whamo ui foki. Koe ik whaaka ataki pangune heka ki a as iyo ki a ki manu ke tamaha as fefine. Pa te utuusi e saari a teme i wharemi mo e hosi me i sef sarema. E motuhi a e kauwhana tau pe tene tala merino ki ngai pure a ngā pangone pure e whai me i tahi ki tahi pa me vai ta fe ki ngā tanga o mamani. Ko koe whoko e mea iho o toto fuakawa i a kuo tuku atu ho kaupopulame he repa tae hanova i. Koe seri a Paula ke kai ngā lo mā pa kono fitua e wahe ka matalama no hongo fulmāni mā. E tala hei o kou ilo e mea o kou ngā oe ki ai, e oku i kai koe mea o kou fie fai ai au kou fai, ka koe mea o kou fie hia ki ai koe ia o kou fai, pe ka pau koe mea o kou i kai te u fie fai ai au kou fai, ta o kou whamoni ai ke la o lele ia, pe i he tū koe ia tala hei o kei ko kita ia o ngā oe ki mea koe ia. Ka koe anga halau whare ia te au seu ke kou ilo koe mea ki te au aia koe pehe ke ho kakano ui kai ke whare a halere i taha. E utolo tui mai e fie whai lele i ka kohono whai o kui kai. Io, koe lele i au kou fie whai o kui kai te au whai kai ke he koe kovi aia o kui kai te au fie whai koe ia o kou fie ia. Peka pau koe mea ia o kui kai te au fie whai koe ia o kou whai talai hai o kei ko kita. O ku ngā ue ke mea koe iaka koe anga halau whare ia te au. Pako ia o kou o ngona o tonga au te tokanga kita ke lao ke te whaile reita au tolo tui mai ka kita e whai kovi. Seuke, o te kau ngā maari ia moe lao ai o toa hota tangata i loto. Ka ihe hāngia te au halau ke he au nofo i hok ngāhi kupu o whai tau moe lao hok loto. No takpo pula au ki he lao anga hala i a unofo i oku ngāhi kupu o i au e si tak malai a ki ta. Ko hai tene a musi au me sino un me ia i a maten whawhetai ki o toa e une whai a sisu kalaisi ko ho tau eiki. Ko speri hono whai mā tiu pa ko e hongfulu mā taha o e wae ka mata lao wat mono taha no ki hono tahi wao e konga mo e wani mā ki hono tolongo fulu. Ka te uwhatatau ki hā e tō tangatāne o kuhangea e tōnga tamaiki o ngnofo i he mala e o kalanga ange ki tamaiki e o pēne mau tāna whātka i kai te mau me pe a mau hua o i au e. Kai kai te mau sī whatawhata he nai hawa si one i kai ke inanga mō whaikawa pe nau pe o wea te ia te wolo nai hawa e whanau tāma tangata o ke inanga mō whaikawa. Ia nau pe Isa koe tama whakai mo whainu kawa koe kau mea o kau pōpilika ne mo kau wanga hala. Kanai whatonu hia a poto he ene whanau. I taim koe ana i tari kei si suane pea koe whatonu hia i koe tamai koe eiki oe langi mo mamani. Ho fufua ngai mea pe ni me kakai o poto mo i loi loka ke tatala ke kau tamaiki. Iwe tamai tonu hia ho whinanga loke pe koe tuk mai ke te au e he tamai e ngai mea furifika. Pe aku ika hato o taha ilo lele ia e fua. Ngata pe i he tamai ka maa ilo e tamai i he taha ngata pe i he fua. Moha taha e loto a e fua ke fua ilo ia ki ai. How get ya wow get motor go to be found a sim ma fa sia pa te fa ma lo lo ki motor ai we okay get the motor pa mo wa ko ko to ye te au ko fa ka ta ki mo wa nga fa to pa te mo wi lo ma lo lo ye mo la ma li go yo ke a ko mo lu pa ko ka venga ko ma ma fa fa ta pa te fa fa ta ta la ma li ko ha la ma li ni ko dam si ma li be a si su i a ta mo e a fi o to ma ma fi ta mo ne a fi o ko ha o to ma king to po on ta mo e ta hine ko ni ko na na spa ta pa mo ta ma be ni ska au ni to po to au ka la la mo ho e ki o fo no a ko hiki ko ni fa te me a po na sa le ti ko e ha la ma te a lo na ni ko lo fo o we ni ko ha to po la i e ko ha la la vi dia ko ta no a to mo ma o pi a pi ku i ko na sa le ti ka e ta mo no a to e ta po to pe pa mo ha la fo no nga o ke a pe o ta o to a e o ta to ru ke me ma be ko ke sa me te a fo fa ngo fu ma ni ma ko ka mata fo ki te fo ai ki ki ko ha ku tu yo to a pe te fo ma lo ia fo fa la u ko nga pe ta nga ta pa pe fa sa me ia la u ko nga pe ta nga ta ia ko ha ko u la u ko nga pe ta nga ta ko hi a pe ko no to a ko to a ia to nga ko to a ia tu po lo ki ko to a pa ha me ai sa ke se ko pe pa ta no a tu i be ko tu yo to a ia fa fi ta u ke me mai pe ko ai ko to ko sa kala ya ma tu ko ang ma he ni ko ta lo e sa pa te pa me ha ere fo tu e dam si o to a ha ere ki se sa ne ma ha ere ke fa no fe la la ha ere ke ne fa ya ne fo ra hi ki ki pe fo lang lang ya a ho no o to a ko ne ta mai vo ta u fa fi ta ya ko ta no tu i be ta no i ku na be kai fa fita i hota la mari e ke mea mai pe ko ke seri ko ni paula ko ke ke kai lo ma o ke fo ke winga ho kali si ane mautari si sube e kai ko fe fa u hi e fa be ko le ko ringa one one a finga a firi a finga mai a kaka no en a hitapa ke pe pa finga pe a po solo i ko o ne le le ve me ke fa i pe u lo to i ki ai pe fa mu i ki ai pe no fo i ki ai ka ko ne ai pe ko ke fa o ko yo ko fo ke ha i vi i lo pe lao i lo pe tu tu ni i lo pe fi ma u pe fa mu i ki ai ko ko ya ma fa i ko ke ha i vi ke fa ho ko ke ne mo i fa galicia ne ka pa pe tai ko tu i ko tui an ko ta no mai ko ga sa ga la ya ko tui na ta hin ne sa yo ne fe ma wi ke ke to me ta hin ne se sa le ma ke ma wa wa ko ga wi nga ko to me ma wa wa i ko ku kai ko wi nga ko i ba ka me un ne fai be kai fai ko kai ko wi nga i ko fon wa i kai ko tui o me mai ko tui o ha ere mai ko ma wa wa o ko tui o ha ere mai i hasi ya haere mai ha si pa kwa u mo fa mo u mo fa to to no pa ku pa kwa nga vai vai ne foto ya na ko u hinga u ke to me ai ka mana tu ko ta no e ke sentu le ni ma pa to ki haere ma kala i si ko ko ke ta no be sa kala i ki haere ma kala i si ka u ta no ki haere nga u ma kala i si ya mana tu u ta mai be ya pa ko ne tene tawa meri no ke nga hipureanga ko tu i foki ko tu he nu ta la la pureanga tene tawa meri no ke nga hipureanga pa ko ne pure me tahi ke tai me vai ta fe ke nga tanga ma mani na be tonga wata ko ta no be na ke ka u he pelu ke ha ko pa me ko ke ka wa ya tonga e ko senta de kai o ta no ke ai ko o tua ko e palahame o tua o aisake ko o tua o isleri ko o tua i o tonga ko tu i o mamani a whetai ho tala maari e fa whetai ho tala maari e ma mana tu i e tāno e a po solo o baula o au ia ko e mala ia ka kukita e sino wa e mateni pa ko e whakatata fukui ko e taha ko e ai nga hi tau te a koe na e whai a aki nau tau koe na e fōi, fōi koe e whepaki. Koe ko ngai whai pe fūsino i peki, a koe peki a pe whai mai ke tangata. E a mana tu ku auha, ngā ue pe auha e ke sino i peki, a pa kua mono nau nau ia, o na kau kaila e a po solo. E tangata e na ui e sisu koe hala sesari e he hala koki Damaskusi. e ke ange koe si supako ko e ke ange e saula pako hai koe. Au tala mai ko sisu wa ku ke whinga ku ke whawhi paki ke a sisu ka ko sisu ko tui ngai tui. Kai ke he pa ku wongoi pefo ke a po solo ia ko sisu kalaisi. Ko sisu kalaisi te ne whai ono whatawa taina ia. Ko sisu kalaisi ono lau maari e lau maari e maana ni lau maari o kalaisi e lau maari o e pente ko si ko ia une ikuna e mou i whakarisi ane. Ka e whawhetai, ko whatawa tai nā ia, ko e whai wia ke ne mou i whai o tua. Ka e whawhetai o tā la maare, ko e mea mai pe koe ke e gosperi ko ni mana tu, ko hau poka sana papitai so, pa we believe sone ia. Mahalo moa eiki, o mahawinga mau pe ke tai pe ke mahino, ko temo kui ai e o tua ako e moa au pe kua taha pe, ko uia ke mate, ko uia ke fua kolosi, ko uia ke tatau ke ne mou i. Ko uia ke ofa ange ke o toa lahi ange ne ofa ke ono hoa ke ne whanau au ke ne moui. Ko uia ke fua kolosi. O kwei ke mana goa ia ka ko uia e o toa. Ia ke mea mai ko ku mehe prisone pea eke mai he sione pe ko ia kua peikai. Pe ko si su ko eni hou kula kua sakala ia ko ia peikai. A si su ko mei nā sareti a tama sa sifa momere pe ko ia kua peikai. Ka mana tui ko mi sa ia eni. Ka mana tui ko mi sa ia eni. Pe u tange si su ia ke ongo ako mo pe mo tala ki ai. E kai ke io pe i kai e tari, ka mō me mō tāla ke asione e baptaiso. O mahino e ka tangata lau fōrfōra, na ne o si lau e a Aisea. Na ne o si lau e a Aisea ni mataha, ni maua, ni matolu, o si kato ia e a Aisea, ono noa, ono taha, ono ua. E a koe tāla pe moua, mea mō sio ki a i whanoa ki a i, ai kui e vewa he ke ongo e turi rea noa, tu e pe ki a, malanga ke ngongore rei ke masiva, tāla e ki a i. Ana tui koe nao nao koe mea koe whenga ato au ki ai. Monu ia e heke huwhawhatapu, monu ia turi, monu ia ai kiria huwhanga e whatapu, monu ia masiwa. He koe hau ai tamā ia ki ai. Tau oha ke mawe mana tui koe tau palangilangi o toa waiha tau mea tau tōru. Pe koe langi, pe koe tahi, pe koe tofuaa, pe koe manpuna, pe koe pulu e lau iafe funga mounga. O kui kai ke aha tau mea ia, tau tou ke tau pehe ke tau hiki ake o toa. Ko hiki ene o toa, aini koe kuhau, ilonga ia kumafasia ngosia hau, ane pe koe gosperi o e ahoni. Koe whemau pe, koe mafasia, pe koe ongosia, pe koe siu pe koe sentaire. Pe koe porisi pe koe whaifekau, pe koe pōpula pe koe whewhine pe tangata. Koe whie mau pe koe hongosia. Koe hauai tamaia ke hongosia, hauai tamaia ke mafasia, hau ke kui, hau ke heke, hau ke angahala, hau ke pōpirikane. Pe mana atui uke mea mai koe hauai tamaia koe ke whie mau ia mamani. Ana tui o tengi ia, oi awe foka si sui, he pa hepe, Matiu tata, oi awe kore sini, oi awe petsaita. A si ka pauna et fae talagi taia mo saitoni, a potu sentaire koni, fonoa foloa nau aitawanga, nau pani efu, nau fato mala. Ke mea mai peko he tāo e tō hipa mō gosperi. Opa mā whātō māla, tonga whātō māla. Ane koe lau koe ke kau niwa, poho e poho e, kore sinhi, petsaita. Whaka mā mawha e ngā weka koe, mea ni koe te ke mawha sia, mea ni koe te ke ongo sia, koe te ke whemau koe hato koni. Koe te ke whemau koe, koe te whemau e koe tui. Mana tu koe whanonga e koe hala whanonga. Whawhetai o tau lau maari e mana tu koe whepaki. Whenga ngai pēta wakai atu ke tui moe haere mai a tui o tua. Haere maa sisu koe ne haere maa na ke kolosi. Na tu koe tau wanga pēta toru whamatala koe ha tui. Pa tau whapapa pēta toru ike pe ko saula pe ko kintewita pe ko haipe. tawanga tau tau kia i ka ka ha ka ko ni ku ha wi me mai he asi pa ko se me ana ke kolosi one me ana ke kolosi ga e fie fie po ka si su ia pie fie tai mari e ta ma ko fra le ko lu ke hi ve hi wa si su ka ko ne fie fie ana me le ala mari e mani on na fe fe pa ke ma wa la mo u e ta msi i ka i ko la mari e mani on u ia i Nyo ko alo ya o tua pa nyo ko ki ha ne anga hala ya ana ka ko la mari o tua la mari e ma ni oni ko ya un ta ke ki na ko ya fa o fa le ko un e fra fo no e dam si ya hi wa bo ga si su pa ko ne hi wa ana o ko nga hi me ko ni u ha ko fu fu me poto mo ilo ilo Anga ta no ko en ko tau fai. E ta no mai ko he sa me, e ta no mai ko sa kala ya, e ta no ma ti wa ta no ki i aloma. I seria Paula. We hanga ko fu fu me poto mo i lo lo. Mana tu ko me ani ko ke ma ha university. E ke pe he ma ma fai ya ko i ka i ga tanga ta pe ko fu pin ko poto ni o tua. O ma me me lang. Ka mana tu go tu fonu na fai ko la fai po wono ko poto ia o tua ka mana tu go poto ia e tanga taka ko mana tu e to for for ai ta ma tu i ki tu po wono ko i he kon feni si to for for ko senturi ho no wa pore pore fai be o tua ko vigi vigi fai be o tua He koe whaunga ia e o toa, ne mai e ia masiwa ke whangari warei ai koloa ia. Ne mai e ia e warei huwhanwha tapu ke whangari warei ai poto. Mana tui koe tangata koe hawe afungi, moi fie poto, moi pehe koe poto. Hangarewa he o toa he ne whaunga, ai ato e mea koe ni o ngari ware koe ki mamani. Ngari ware ai kolosi, ngari ware ai tā palasia, ai anuhia, a... Ano hoge ia, ai tala laku laku, ngari vare, te uatoa mea ngari vare go ia. Mana tui koe poto ia o eotua. Mana tui e tō folfola e tama, tui koe vāvāvā lahi. Folfola e tama, tō vāvāvā pe tau tōru, hā tui moi hou e ki, pia moi kau misnare, kai oua. Koe tala noa ia koe niki he otua. Ko huafa ia uhiki koe o tua. A huafa ngoina o sisu kalaisi. Ko mea ia, ko mo ui ia. Ko whalangi langi be. Ko whahiki hiki be. Au ko mea mai be koe ke whatsa. Me wanga lelei. Ala ofa eiki. Tuai ke o au lahi ene mesi. Lelei si ova ke mea kotoa be. Fai whakatui. Une lave ke ne ngā au e furi be. Ka ke mea mai ke kakai u tokanga mai ke a si ova. Tokanga mai ka kinau tolu a pasia kia te ia. Tokanga mai ka kinau tolu ku kaila kia te ia. Tokanga mai ka kinau tolu tautapa kia te ia. Tokanga mai ka kinau tolu ku ofa kia te ia. Kwa ifo ke fulave kia e. Tau lawe o tau whaapapa hola hola bemi hango e vesi wanoa. O tau e si owa ka kai ofa kia te ia. Ka koe ka wanga halate ni whaawa e ia. Ya wesi ho hai o tua o tonga o tua i seri tene whaka au hai a anga hala. Pe au whehia pe whai anga hala. Koi kai peke u whakalau ato ai me esi ko au whehia pe o tua hai kau whai anga hala. A mahalo ke ngau ako ngau ngau e ai pe ko whe o tua o whakamana tui ko o tua maoni oni e. Ka e whawhe tai o tala maari e kuke mea mai. Ka pau ngoi mama, ngoi me mama ni mea ni ukehe. Ko mea ni au ki oa. Ko ene kuhanga e otua fufu me poto mo ilo ilo. Ka tui kutau pehe tau tau tau poto. Ka pehe mai a Paula ia. Ko poto ia o otua. Te tau fiu kumi aha mo e po me manawa ki he ringa anion. Heke ki tau loe tau tolu. Ko poto e otua. O kwa fioi pe o toa unau pehe na to unau poto. Ka koe kui ngau fie mau e o toa ke whakawai wai e tangata mo e whiwhine. Koe o toa un poto. Koe poto ni o toa i he kolosi. Koe winga e tau pore pore ai pehe o toa. Koe winga e tau whakawiki wiki ai pehe o toa. Koe winga pe ko ia. Pa kuanga he o toai o lului ki tau tō. Pa koe mea mai ko kuwhea e ngahi kolo koe. Kore sini bet saita. E ngahi kolo nei wha mamafa ke e ngā ue a he o tua. Ahono alo ko sisu kalaisi. Ko whea se sarema. Meni kwa kia hatahe e mafasia. Meni kwa kia hatahe e ngosia. O tau whaipeta tolo e mea kwa ke whemaha tokoni ia. E mana atu yo sa mahe tamasia kwa ni tamasiko ko sisu. Ko kwa kwa se vaniti. O mo tolo me whemaha tokoni. O kwa kia unu faa fare kulanga ni matangata. O kwa kia unu faa wi aipa. O kwa kia unu faa wi langi. Se mai ke he o tua goini. Au hau tup tā maki, hau hau hau e o tua. Au kai ke una fua ui hai. Au kai ke whema ha tokoni a hai, peko tari ai, peko hai. Peko saula, peko paula. Koe o tua au. Ke mea mai ke he o tua goini. O tau whawhetai, tau tau koko tui pia o mahao ke mao me koe mahina whakoloa fukeni ki tonga. Koe mahina eni whailonga i tau mea la kua unga whonua tau whātu po whāpa whailonga e a whā siula e. Aho ka, koe mahina kātoanga eni. Ka tau mea tu po ulua ki o au mai ki he ahoni. Ki a whio pe a tu po he taloni. Ano ko we be fe wi ba wa be ko be fe ma o anga be o to a fide ki fo no a go e o na na ke me a be ki mori a wi mori be ko ko ma ma la ye pe ko i europe be ko e sia e ga ko ko ma ma la ye ni ya fa ngo fu a be ya o ko ye lo ko ki fo no a si si ye ni kai fai tu tu ni be o to a I hene, rei ke pehe, ko hai une ilo e o tua. Mun tau pehe, fuku na mauako toi tapa mau ilo e o tua, tā mai himi. E ko hai e une ilo e o tua. E ko hai une ilo e o tua. Ko hai une fare e o tua. Pea fai tu tūni pe o tua e ke whakoloa. E o tau fie fie ai mo tau whawhetai ai. Ko hinga e o tau pore pore ai pehe o tua. O tau wiki wiki ai pehe o tua. Ka koe mea mai e, si. Koe pehe mai pehe o tua. Koe mafasia. Pako koe whaongosia mo mafasia. Hau te whamalologi mo tolu. Koe kui oke o molu. Koe kame ngā mama hau. Ka mana tui nā ke pehe nā ke tō mai pehe o tau ati he tafu hau. Hau kia sisu. O si hawa si suia. Fuo loa ne hawana. O behe, o whawhalala mai ki he ta hau. E kai. Fuo loa e hau e si su. O si hawa si su, ko ne hau bana ki he kolosi. Anatui, ko ne haere e tamasi une, ko ne haere mai hoko mai e tatau e tangata. Pane tō, ayanga e tamai o eiki. Nā ke pehe ku tō'o, i kai. O kei haere pe moe ki langi. Tatau o tangata, moeanga o tamai o iki. O kei tamai o iki pe futui o ngahi tui. Ko tānoko i tāniti mohe wani, o kei tamai o iki pe. Ka koi tui o ngahi tui. Matui e te mai e tau mea toko ni, matui te tau i hono tau ni o tau ona. Manatui te tau huhulu hange koe laa, manatui te tau sino toi tu. Tau ke mea mai pe koe ki he o tua koe ni, pa mo e ko speri koe ni. Tau ku haere mai pa ku haere mai tau tari e whai. Manatui ku haukua sanu baptai so koe ke tonu ike ni ihi. Aku na hangai ku na keke, koe tamma ea koe, koe tamma be unofu pe e toa whaa, koe tamma ea koe kai he e pe moe honi. Pa mohono wala be ia ono koe fulufulu i kameri. Pe haurewa si su ea ku keinanga whataha moe whare si, moe sātu si, pe keinanga whataha moe pōpirikane moe kawangahala, kau whea waki. Aku hau eo ngatangatai, ukai peke nautari e si one, ukai peke nautari e si su. Pako where, kai peke Mana tu ko fikau yo sana ba dai so ko fikau yo tua. Ko fikau yo si su ko fikau yo tua. Pa to ki kamata nga au pe a si su kala isi. Hiri ai peki ago sana ba dai so ko yo nga tanga ta pe ngu. Ko ta ko te te u haere anga do da. Ya wo swi vi ve si ona ia. A tu kamata e ta no ai mai ta ta ai kamata pe ko si ona me preso ne. I was fear. Why beg a mau on a lot? I was fear, I was fanongo here. It's fanongo here, Gereo, Tamsi Tane. Bonetal, my cotonga. Now tell we get Tane, Moyotua. Go away, go come on, Tangata Bay, Otua. Like I get Tane, Moao. Go vivia. I fafetayo, Dalla Mare, but I never met it up for you. Come here, get out for more. Kore wha mai maore. He a pege tau whato mala i he ao e otoa. Tau ke mea mai ke he otoa koe ni, oa. Une whaia e mea kotoa pē. Whaia e mea kotoa pē ko wiha ke inasi pau inasi he mau i tangata. Koe lere i taha. He a ku teu ho loto pē teu ho loto. Mana tui koe whungani hiri o. He mea kā kohloto mahokloto. Koe palpare mai o... Koe palpare mai kui tō, koe palpare mai kui loto. Koe palpare mahokloto. Koe palpare mahokloto. Kai whawhetai, uke mea mai ke o tōa koe ni. Tau ne tala mai be, mōni be apostole o Paula. Hai tene hamusi au me sino koe mateni. Koe lau e tangata koe nu ne ilo o tōa. Pamone whewha uhi pamono kakano. Ya fafita mana tu iko kakano ko ya eto tu e kakano ko ya e kakano ko ngau e ga auha e kakano ko e fu e kakano ko e mana tu i kwe me ai be ko ga ke to love ke i ha ke mo be ha mo me ni tipe e li li u me auha ke ta fa auha ka ko o tua ya e fafita i pe to e fafita i ta mo no atu pe mai e whaauha. Ka koe o tuwa ia. E whawhetai pato e whawhetai tala monu atu pia mai

tangata ake tau pokalama e fia fini. Ko anong eau whango fulu maa hiva. Ono whaa hiva. Ka take mo mea hake o lunga. Koi whanonga pili kimi, ai si kakai kalistiani. Hono tau kei ko kalaisi ki he whanua whakalangi. To e si i pea au ki he api mau. O taka he monu pea kai hau.

la vai ka u hiwa ko ia me he wahe ahake. Ta hoka tue ni ki he wahe loto. Ai ki ka hiwa ko ia te ko sine nau wahako mai na tolu i nau hiwa me i konga ko ki olunga ko e i mui ko e whale loto. E ke he ko e ka hiwa ni wahe loto. Ai ko e whasi ko e sa me whakawhita i ko e whai hiwa. Lofini, po mana.